0: Wow, asi hola ningo ni tadamu ajwe iti ajwa enke sanga nongera gira ya mari. Ito bira kikabisa gaji nanu anti nanai gira ya mari madabagi saja suwan enka genya. Hola ningo ni. Asi kiri jingana do enka irishara shuling samsonu ligi wa mushu yukuro yolo mole sana bo. Ajwe na sena nongi gira iri ya mari. Ito bira genu shirishara nalai sho nkera ini memory vasang enolong. Memory vasang enolong. Kagere jneja tinuo shwesimo. Njengera ibiri jingu na kulia gara mairi ya mari tena kenya ure memori vasange nolong gara ini ngoro wa geye mbugu wa nkalamu gira geye urgere mbele nkai amusini na moja ajona sina no 51 urgere li leto monejo nto biru tiaru wa nano olta usidai iye nkai nibik enki shwinge juk sidai atuwa nano nto biru tiaru wa nano olta usidai iye nkai nipik enkishui enyejuk sidai atua nano na ore tengurugola shuma maga yola ju ore nkera ini eribo gintugula yona sana no na Psalms 51 verse 10 nejo create in me a pure heart O God and renew a steadfast spirit within me create in me a pure heart O God and renew a steadfast spirit within me or getting belengai 51 verse 10 Psalms 51 and verse 10 niya gure ne baya sare online ni ngoni ngara ini kala igili kwa ntaite niyara ra memory verse ara shute niyara memory verse ten niyara single lute niyara poem egias nena po ukin ten ne baya sare enka genya kagiore jneja toshina simu nje ngara ibe iti jingu na kulie gara ten na genya mairi ya mari urumosuri na abishana urumosuri yare uninaudo nabu na abishana arashu urumosuri na abishana unire Naudo, are uni, are nabu. Maya ni femalo?
1: Manti nanai.
0: Yew.
1: Iwoling.
0: Iwoling.
1: Mama junia nare mruwa lala.
0: Karibu oling.
1: Mama jide mruwa lala isha wanaro yune.
0: Iyi.
1: Kati tingwa nkanga lene kabo. Hine kito chama na melene. Kati tingwa mama nyugasa.
0: Iyi.
1: Mama jao na mama kanai.
0: Ehe.
1: Obavai.
0: Ehe.
1: Ongro timo. Na wangu lewe negra ni edigido sentri kaisa wanaro yi nengra mama
0: aya
2: alo andi nanai
0: yew
2: suba
0: ibu uling
2: kaina
0: atinara suba spi
2: oye alasina suba umara nyamali ugo neja
0: aya kanga ikira iro kita na kenya
2: mama lai Kabarai. Mama Lekumo. Mama Wopi. Mama Junia. Mama Naila. Mama Ganai. O Naila. O Nenka Jeng. O Ninilas. Nai hong apa barang omoy.
0: Aya.
3: Halo, Adi Nanai.
0: Eo.
3: Mambo.
0: Poa sana.
3: Kaja.
0: Niko poa na wewe?
3: Niko poa.
0: Ehe.
3: Naendelea poa.
0: Ehe.
3: Ehe.
0: Hai. Kaya
3: mangkula.
0: Ehe.
3: Nyanga da. Imaloi.
0: Ehe.
3: Nadeba. Nahiba.
0: Ehe.
3: Naisha.
0: Tunggu
3: nalangkala juga poa. Hina di video saman.
0: Ehe.
3: Ongolan namanya nangolan nila.
0: Eh.

0: fura ranga na je John Patina anini ro maya ne femto rosei ne de ro sabuti arwa ma pokin ashole
1: re maya
2: le ko le patina na ngi mu ro rosei ne ngi ro maya ne fem ra maya ne fem e ro to losho ti liyo nya na

0: Ega sibara pia jo ewangan olo show la ini ngoni. Na yola jo, hey. Ore nadi uku inje by the way. Ay, watu ni majangili. Hey. Ay, gili kwa nana aji, lama ya number, inaisha nangapi nejo 29. Ay, anaji engo SMS's. Ara message ji 5. Ejira gyal ngana ni lemayan ni kona happy birthday. Wewe. Wacha bwana. Bahati ya mwenzio usilalie mlango wa bwana. Ajona sina nogage happy birthday lemayan kairwa gege ye enkiri sawadi. Tenaide enkipindi ang eno longara shuteri za rage ye ni miado. Sawa. Asi. Kile jona naji kara maswali kadha na aigili kwa naji lamaya na ajo kanga yabai rojo yu singirira biblia nejo jona that is very true nejo Nigres who killed Goliath nejo David the strongest man in the Bible nejo Samson who was thrown in the den of lions nejo Daniel ajo na sana no asi kara swali na araja arage kidogo tu pegi jigna duo enkairi shara ajo na sana no mo eron giara enkarini yola yore shara egiara kuya lankarini ajuna sanano ni agumela mari amwegera si ena tene baya saja mabadae badae re baya sauni enkagenya nyago laini ngoni toshira simu paigili kwan swali nara rene te narishara maye ne femelo
1: you have received a reverse
0: engudi oramati nitagonga shie sarenka genya we na ina bajiro Star 577 hashtag lookbox na bo pirum airtime minto kita uchoki lunga na teris first call. Ha? Maya nife malo?
2: Auntie mama.
0: Eo.
2: Nata hidi sila mama sa mama.
0: Ehe, karibu uli. Tala masi ya radio kidogo ngara ye. Oh, good.
2: Ano mama?
0: Ehe.
2: Oren.
0: Aya.
2: Ano mama?
0: Eo. Ibu uling.
2: Kwa aje?
0: Niko poa, bebe uko aje?
2: Niko poa.
0: Anta
2: kebe yata nena bala.
0: Eee.
2: Ala, wale jemi mama. Lande? Dikila?
0: Ehe.
2: Hagai? Dilama?
0: Ee.
2: Kegehi? Atem?
0: Ee.
2: Tumbari? Kawalai?
0: Ee.
2: Menilai?
0: Ee.
2: Maisila? Maiwase? Tendre? Tadi?
0: Ee.
2: Tentang wajib. Aina madire.
0: Aya. Aya, shuling. Ashuling, asi. Mayan, if I'm alone? Hello, Mayan.
3: I didn't
0: know. Ew. Poa, sana.
3: Ugaje.
0: Niko fiti kabisa na wewe?
3: Dio mi niko poa.
0: Ehe.
3: Naendelea vizuri.
0: Yes.
3: Kama na maritongo kulo. Nini alaki? Kama alaki? Kiririka. Tumelko. Lesha.
0: Ehe.
3: Kosencha. Tantamu.
0: Ehe.
3: Mujere.
0: Aya.
3: Nadego kwa gini. Mugiri amari.
0: Asholenga. Mama igili kwana?
3: Eh.
0: Amare biblia? Kalo nga ya bari bagagi adua orgo kwetle nkema. Mayene femelo?
3: Marashua.
0: Marashua? Nge sasi ye. Arobo. Sawa.
3: Kiri apa yang drak?
0: Good. Twende kazi.
3: Obadia na Obadinego.
0: Sa drak wa Obadinego. Ngo rusi yela lagay. Sawa.
3: Eh.
0: Asho ling.
3: Aya.
0: Ereje Obadia. Wewe. Jamini. Rudi class bwana. Maye ni fema lo.
2: Hello, mama.
0: Yeu.
2: Mambo.
0: Poa sana.
2: Naamkaje?
0: Nimeamka poa na wewe?
2: Naamka poa pia.
0: Ehe.
2: Eh, ni Abigail kutoka Ilisi hiyo.
0: Abi.
2: Yeah.
0: Very good. Uko poa?
2: Kabisa.
0: Kabisa, noma sana. Najua unaniambia nikupe wimbo ya Saddam Sadala, si ndio?
2: Hapana.
0: Ehe.
2: Kama irudi mwezi leo.
0: Eh.
2: Nini like?
0: Mm.
2: My dad.
0: Ehe.
2: And all Manchester United fan.
0: Noma sana, Manchester United ndio hiyo sasa. Ehe.
2: Yeah,
0: okay. Shuling.
2: Aya.
0: Noma sana. Aya. Keji Abi. Jamani, yule ajore ona na Joshi, by the way, teenagers. Samuka ajaba akwapo, akwapo kwa hiyo age. Mm. Na ainga se dia mume yoni nyo singolo le Saddam Sadala na ore ore din ore shira ore shira rankera. Tena shwe simu. Jojo singolo la Saddam Sadala niwe kewi mba Saddam Sadala. Kwanza sana sana duo teenagers najona sana no. Wow. Asholeng Abi erejona ako sawa kabisa. Asio la ningoni ya dola yo ewerira giri shara kabisa. Mm-hmm. Na gayuni kijenge ngairi shara. Ni akongera inete nuo shwe simu toli mure ni ara Bible verse, tenia shume memory verse, tenia ro single yo tenia ra poem. Na ore dara kwanza. Sani sana agira ngorongera nara ndogi nikijo poem arashu shairi. Kwa majina ni napenda inchi yangu, napenda mama ya, ho nena ragira ngorara sani sana amaka yola jo ore. By the way, second time na gera ya ba endogi nikijo music festivals, ai lazima unajua hata moja siye na ngoro sianga naifundisha ndai dia Jumamosi tanyu siye sawa kingasa iko nje kidogo pangobus na nengitiare peki shugunye tereshara nimeado.
4: Olaini ningoni, no namba sidan na ingwa soko fasta. Indi mtata ata ole sula nilurubia ni kumoga ambaka nkalusunibu ni toldeka yake. Kaji kununu, uri soko fasta na engibura nikinjurubia ni teleleki. Ronyaki, star 577 hash, nigye lurubokso boti atwele. Uri telelo boksi, na yata zawadi nina abasha. Tete matata, peya kwa ole sula ni. Kelele kuling, ironya star 577 hash, nende maini la isulia mpesa isi dan tereshara doropoling ori easa nikibaikini
5: ore po kin ojoma ore na ushinde nini ndai rata po
4: egin tabaiki yetu tire lino
6: ole ba bana na mashuru kajabe na tovuti kadara desi
4: tini ingamalo mono sino ne juruno
7: kana ji Samson ole ke wan
8: ka jono no Steven ole saringe
7: ka ji Timothy Torken
4: amwe ke langir ke jege niki burburge li osubugi tenko bo ken na manyor masani
9: asiragi tina bombo ingina afsha na mayen fm tiadu ore gilgo ni sendro lo lo lo shira transmara
10: asiragi tina bombo intile mayen fm taka undurge juado
11: asiragi tina bombo intina afsha na mayen fm taka untena ro
4: la sirak lang lolo mon o rengariano na dede
11: kajangarna dayana seneya
10: kaji David Olesaini
9: kajangarna Elias kitiapi
4: ningama tembolos ultilen lino etia wangana o gereshaza tena baikiasa
12: Mayan FM
13: Nea kutahele lo meta ori radia na nadina agra aligi
14: Ya ba iya lai
13: Na ena ajidi me ngurur ba iya nam gerish lo yuok lo mondi
14: Gerish bi
13: Odi
15: Karibu.
14: Hey, Ray.
15: Keo.
14: Tewena.
15: Iko.
13: Kore ya sadu olo benya nang?
15: Meri radi pangana ajikake.
13: Hey.
15: Era sige bau.
13: Hey. Ama, mayola na nitu minyendo kene poto kiyo kama ninyedo kiyo.
15: Enda nga sendo roni siyere ne makweta aramarisho.
13: Ne.
15: Endo kena shai.
13: Aya. Iya, ranage siyekun.
14: Ake sidaira yana hei.
13: Kanya na melo nina banji.
14: Agila kena nangani ramo. Apo na kengkai kikombe.
13: Joko di inyana mienda maijulo. Iye mesha yana.
16: Kodi nagiro.
15: Keo.
16: Epakaji enda nai.
15: Ndo hema kwa rabi kutu altamus.
16: Esi ogi. Lelewa.
13: Ha iye le soba.
16: Enda soba.
14: Mami.
16: Ah maa.
17: Kishamu ni milo kaisula majani Nairobi wa kita nkariano sapoko leng ten company e Karirana Estate Limited etumia na majani toldo kaipo kile kitaniki Eden Tea, the finest garden tea.
18: Ipnabo opo inti nabishana kiborentu lele
17: Olchoro
18: Rotian
17: Kipangas
18: Enkarengiro
17: Naikara
18: Enkipai
17: Enkareta
18: Maralal
17: Laikipia
18: Nekita baitie Enchoremoy
17: Eini ningire ngire shine narekito tolosulema
18: Mayen FM Ipnabo opo inti nabishana Ewangan Olosho.

0: Kage, ini dari rumana, ini dah main ni mega hidup rumana ulu. Kemarin rumana ada bu.
1: No me jolly, cañona ra na na na na na na jolly. Ma yene fem halo. Hello.
0: Hello.
1: Ma yene na. Hello ma yene. Ma yene fem halo. Mayen FM, hello? Okay. Wore na kibwe di enchama online ngoni enarishara na kibwe isho ye advice mawaitha ba na ipirte enchama arashu ilose ni nye ya likiyo kajoka nyo bimiri chama tenimiri online ngoni enchama ngora isi ye ajoka inyo tena sababu wabayara neginda yore nchama kiti yake siro kisababu nikido kishobe ishuko kino ajinge nchama amu tena kiri yape ndo kine inyalari nchama vaniti rada mwa juindi mseni nye nindo ki ajinge nkai chama na timba sawa niloro ya tume mufuna nchama arare neta ngasaba eneduko ya inyalari negure ninko online ni ngoni ngorwake yaltunga nakla loise legayu beyiru ngo kiki arate nebo ore beye ingoro ltunga nakla loise legayu shomo siru ki encho menta yuincheri ya nina ito bera antai na audra antai ria na duo chama ore beye ya siyasa media e jina kele lege ela ito bera rienchama ini edolta kele lege e bumba a ito bera riele lege bumba a kusawa neku uwore eninko ingorua kegie enkai cha minchwa kegie latao teniru ninyai kata jing pi iye na adu isha gino pe iye jing ngorua kegie duye ltunga nak ente jing enchama amukere titulunga nak kumok oling
2: Maya FM itnabo ompo intina abishana ewangan olosho.

0: ngare nkai yo lady ngoni osingulo le producer JJ.
1: JJ.
0: Eh ni nyara la nyelo singulo ja ngare nkai. Ngire da jogi miara ge yaraka.
1: Ni do yaraka beda waje yo.
0: Acha yo yaraka yako eh. Pa nyu ngare nyo.
1: Ka nyu ngare nkai beda.
0: Amuge lo ngare nkai.
1: Kabisa.
0: Eh teni ro gidi jana yo kiri haso la sol pole pole.
1: Pole pole.
0: Ni mdo yaro dunga ago dunga lo do lo gila ta wara karaka.
1: Hapana.
0: Unatulia.
1: Ni do yadu ando wiringo la ngange bana.
0: Ni ngora ga dunga ni jo bana ga iri nyingu ni lo ngani bi ngona ja.
1: Eh ya wale ba ya da ai ge no ya wala gara me wele di bi hakuna kitu kama hiyo
0: ningi kulejo ningi kulejo sina nyota kabisa
1: hakuna kuna kuna kuna
0: yani maro la gara bi
1: aya ge ne jarejo hitara bwana
0: sina nyota
1: hejo kuna mtu amenchukulia
0: nyota
1: eh wala even ni beju tunawa pena nyota ni bwana hejo ai ne ge ne ge pasta mbona jarudi hakuna
0: hakuna
1: tanywa ngare ngai kabisa
0: tanywa ngare ngai kabisa ni umone ngai ni yako dongani longiri
1: yes
0: ni sili ngai kabisa ni yako dongani asipani
1: kweli kabisa
0: singolo sida yo lengo la nya producer JJ ojo ngare ngai yo lini ngondiare ngire chene maji na FM dega ne baro mona udoni jero jero gire sana bo entepa
1: yes
0: kama kawaida lini ngondiare ngire chene maji na FM na ni sharagi idu yake ni yolo wajoka idingu na yongo longino
1: kabisa
0: siku yako imekuwa na mna gani mi jo gira ke duo yoge aranga nyo jengwe weji neje kaji Frank Solite ne ngwe murwe merweshi
1: yes
0: na ile jingo kula jo maro budai
1: kabisa
0: maro do story
1: tikidi
0: yo gaja sho mudwari weji neje ne ne wendogi na je ne gibo dura rolti mile fulani weji neje ne ne wendumo na igonji agu
1: ine ku mene na nang
0: me nang
1: ne ne ne ngage zi na yo bwana
0: ne gidole na we na we na we
1: yes
0: we the ole diago arudo we longa jo kweli erara ka fani lungana ka mu ole ro diago na era ro ilti miro tofauti tofauti diago na imwa
1: yes
0: imwa wo na je ne poka kinyewa wo poka kinyewa poka kinyewa wo ole deni na gobane hizi ya zule
1: yes wanapiga sana
0: sana
1: ehe
0: yora gira na again MCA nero wuling
1: yes
0: na yori reini wendi na kona ora ge peter unia pige le runganyo loriga pe pige le loriga
1: yes
0: nido nyanga hizi yaza immediately
1: ehe
0: aingo dile rungana na jiga kaza jaru ndi uwazi jo
1: yes mnafanya kazi masaa gani
0: ne jo ole roisi yasa de yo nege boda onini wesi ai
1: yes
0: esi sinina
1: eh
0: Anyway,
1: yes.
0: Na dolunga na gajara ni fanya dolunga na wole ngera wala gebi ya role fulani and rally yenye.
1: Yes.
0: Negi bosi yoke dedi maabu wa shilisho.
1: Yes.
0: Iyo dey ngora jamari ya na rally ya le fulani.
1: Kabisa.
0: Hai degere gani.
1: Hai degere kuna li. Kera dolunga na gana meta.
0: Meta.
1: Yes.
0: Kairi du fulani.
1: Yes.
0: Maki wunu daga badaya wunu shoyo statistics.
1: Hmm.
0: Nejo kinga na rinyelo. Eri ninyelo joji kinga na mpaka altugurugi. Ore kuloro.
1: Ne wune. Ne wune. Data wa altugurugi ya jaka jadu.
0: Neji wole altugurugi duwa lori na ina rally. Na altugurugi miambili.
1: Yes.
0: Na, ore kilo altugudu.
1: Yes.
0: Na biradunga na kuguni okuni
1: eh.
0: Toshalai na hesabu ni yolo ajulunga na 600 duago rino nyo
1: nunga 600 duago rino na masho
0: na afani dunga na munyagiri ya we extend ralo ligani ganigi idadi
1: ala ira na ka yoro lenga ngaje ko hiro ikan emitin bisha
0: ilorikan do igenegi
1: neji
0: wole lorikan na leno hi organization ara yolo rishu lo shidu lo nda sadi lo ji na sinya
1: yes
0: na ore lorur isho abalea lorikan 100
1: yes
0: irogi le fulani isho lorikan 100 ni rogi ero hi lorur lorikan engalifu nabo
1: yes
0: ne rogi ale lorikan pokin
1: yes
0: nage ore lorikan irobota
1: ore
0: Ayo orang kanak orang golol leh miru orang kanak ni jek buih kan.
1: Nampak simpi jai.
0: Pagi main nasun ni nandu esa buvogin lori kan.
1: Eh jem main nasun lori kan lori kan o break.
0: Eh main nasun lori kan buvogin kau jumula. Eh lori kan buvogin kau jumula main nasun lori loronda. Bas.
1: Niru dalam ada population orang kanak audio sih.
0: Niru niapa gila orang kanak ganjar.
1: Niru lagi kan nampak angkayu.
0: Itu ya juga dari rumah. Eh, jadi umbo lain ngoni dia ngira jene ma yene film bare Frank Solite.
1: Tene bo Samson ole ngoma.
0: Eh, na wale dia ngira kuna nejo lain ngoni ide idingo do ingi gurari nenge sholo sholo ngira sadi atwa English Premier League
1: kabisa.
0: Kage dia ngi gurana gira aldu nero gwa gatu ko lengi gurana ne benti me Tottenham.
1: Ehe.
0: Kaya kama shugunya kere alusi ya imaginyene na mara ngasado ya rumri giliku letepat
1: kabisa
0: na mara karibu giliku kuni
1: ehe
0: teneweji
1: maapedoka
0: tiyaru ingresheni ee kaya kwa rakero ndugiru ule lo giliku letepat ola iningoni
1: ehe
0: kaya siro ini kia kudungana kwa ni nishuni kia kudungana karia
1: yes
0: tenaki gulane box
1: ehe
0: *577#
1: ehe
0: tenara ore kwanzia saai
1: yes
0: mpaka desa ani
1: ehe
0: ore ndugi negia serenabe ya kisha joki ngura kiri alungana school fees
1: kabisa
0: ehe
1: tumetafuta
0: nini
1: tumetafuta school fees
0: sinyodura school fees tenebo shopping amu back to school
1: yes
0: ehe muna kigulane box *577# wale ningoni wendo gina ini asina abidu magina simuno niro nj *577#
1: yes
0: *577# urubox number 1 number 3 or number 5
1: yes
0: alafu wale denalisha wale ningoni sidero lingo urubox number 1 or number 2 I mean, or box number one or number three.
1: Or number three.
0: Amo, only the yellow box sipo grow kuni.
1: Yes.
0: Na, only the box number five, you do my girl be a new event.
1: Quelly.
0: Or yellow box number one or number three.
1: Yes.
0: Now the yellow box number one is the shopping voucher.
1: Quelly.
0: Or it'll be an engra is Sulu, Nujina Guanzia 10,000 baka 20,000.
1: Eh.
0: Then do my Sulu baka 11,000, 12,000, 13,000, 18,000, inakatakat.
1: Namana you.
0: Kage, ore nina narubi ya nyege ni sulwa.
1: Yes.
0: Kindo gine isho bonus, a school fees, tenebo shopping voucher.
1: Kabisa.
0: A 50,000.
1: Yes.
0: Tenoro box number one njindu nye. Nege njori, mara jore ine njinda 12,000, tenoro box number one.
1: Yes.
0: Nege njori nana 12,000 nono, plus shopping voucher. At 50,000 and box number one.
1: Kweli.
0: Arashu another box number two and another box number three.
1: Yes.
0: Nengi shori nengi shori na 12,000 nono plus 50,000 a school fees.
1: Kweli.
0: All right.
1: Hmm.
0: Ni agunaje tumbole ni wengine tena disharara karaka dumagi na simu naronya star 577# star.
1: Yes. 577#
0: Alaini ngoni nesi danumbari ye katokol katokol katokol amu neja eti umbati ya rengi gula ne box.
1: Kabisa.
0: Ngoni mano roi lelo gile gule tipat na age ngrego na neja kage kaldo kesi adu musimu yare uni negi ninguru ya jo umeshinda namna gani.
1: Yes.
0: Siku yako imekuwa namna gani.
1: Vipi.
0: Tupige gumzo.
1: Hey.
0: Eh. Yeah. Kwa dingo yambara si mwame ndoli lungani uji ole.
1: Ole ngoma.
0: Ole ngoma ajo moto sana.
1: Moto sana.
0: Ninyo kesi ninyo ene Alice.
1: Yes.
0: Merute ama Marlon. Edilda Mat.
1: Kweli kabisa.
0: Nini ndo isi nyana ya mega na isi nyana ya?
1: Eh, mega
0: ito nyo. Nini isi nyana ya ni mamangishia?
1: Yes.
0: Yeah?
1: Mamangishia meze manero mesho, mana kasaro mdo kilo kule repa.
0: Okay, haro kilo kwa yonchere, ito omo nitai Bishop Angel Maraswa, itaru taisere, tengo omo ne Jumapili, takanisa Etend Revival Kajiado Town, na nchere, ito omo nitai Bishop Angel Maraswa, taisere, tengo omo ne Jumapili, takanisa Etend Revival Kajiado Town, itaru na ibada sa unwan enga ganyo meraba gisa isiet endama iromo ni si inkera esugul api kinkai kwa la ituriani egera ashugo sugulini isu membugu orikere mbele ngayi matua ibinaboti kira moopishana orgeri leduwea iromo nite Bishop Angel Maraswa taisere rengomo no Jumapili takani sa Etend Revival Kajiado Town iteru so unwan enga ganyo meraba gisa isiet endama kio mono gisi inkera esugul abi kai kola itoriani egira egira shuko sukulini yesu membugu orgere mbele nkai amaru ibna boti kita mobisha na orkereri ledokwea orkiligwe nilo laini ngoni lengoro pastai Angel Marasore nebo kanisa Attend Revival te Kajiado sawa sawa
1: kabisa
0: kiara kesi kule kilikuri ni weji kiara kilikuwa ribu kule wale le tipat ni weji kiara doyori kilikuwa ilo jonchere ere nchipai chairman lor marei lole sipala Shadrach sipala nchere ere nchipai chairman lor marei lole sipala Shadrach sipala denebo or marei le sipala iromo nintai tenkomo no ena shei na rayongolonge Jumatatu onda lekindi kira mwongo na laba leisi yeto lalo wangalifinori kira mwaile Nkutoto e Portland temata pato North Tenkang e Baba Saitoti anchire ere nchipai chairman lormare lole sibala Shadrach sibala denebormare ile sibala itomo nintai tenkomo nu enashei nare engolonge Jumatatu ondaligindikita mwongwa no laba leisi yeto lalonga lifunero utikita mwaile Nkutoto e Portland temata pato North Tenkang e Baba Saitoti itomo ni buwake ngai maji agiangai ashe toma yena tenyanak ure

0: keji
1: naku yo ni ngoti ele
0: ngobange nyo ngobange kule
1: ngobange kule
0: yes kero ingresi na maji na FM dakika ni okuni
1: yes
0: njongo rbi rashi sari
1: kabisa
0: promosori na abishan promosori ere uni na udo na bona abishan ni ngoni giligido yaga joga ingira rumi maji ndana le sharaka yiro yiro rwango longino
1: kabisa
0: siku yako imekuwa namna gani
1: yes
0: bagini shomo sokoni bagini shomo
1: sherehe
0: yes by the way kumo ngjereni kumo knalik bagini shomo siasa nubo by the way shiralis
1: ere woshiralis mbaya sana
0: kio shiralis vibaya sana
1: kabisa
0: bagini shomo enkai kopa kempali sana wengo binyi promosori na abishana inareshara ingresho yoba na ingira roya ligiyo kajo wewe uko ya gani
1: yes
0: na tusikiza ukiwa maeneo gani lakini wakati huo huo ni Brentford 1 Tottenham Hotspur 0 Majin FM Majin FM alo sida yule
1: sana.
0: Eh, metayari bae ninye biro.
1: Network.
0: Network problem.
1: Kabisa.
0: Ah, pole mama. I network inatatiza kidogo. Majin FM. Majin FM alo. Majin FM.
2: Majin FM.
0: Majin FM ana.
2: Lawa inenda suba.
0: Suboli.
2: Elero wana jengere sa somo isende na muzi mboli.
0: Aya, chumpoli.
2: Kwenyingi bana. Akagre nini ngida ho nini nyalagi yo role Manchester weekend.
0: Ai, ole nanda yulu ngale Manchester na ole na musimu na bidongi ndeka bisa. P.
2: Otherwise.
0: Ibala yega na bare league. Yeah. Yara na bachi. Kaidi wa bibala ndaye na bare league lolo gra ile ruwa pressure kuanzia mwanzo.
2: Atukufiro ndugu yangu.
1: Ile vya kai bwara bu inua mikono.
0: Ile vya ngege sare ndare ndaje mengi ndio ndaye yeye kulali aseno. Ende ruma pema sana.
2: Bada galo
0: galo. Eh, bada galo galo lolo. Keja shombole bana.
2: Ina bare ndere hene do ranga ngono ngone dongo bei.
0: Aya, aya.
2: Ingdo dawo mola amaiwe lesa ngai de nera langirweni
0: ehe
2: ya sara.

0: Kakanya
1: Kibidha nchi ya mwase dhirumura na ngabale mwazo Emmanuel Ole Kisi
0: Mchani ebo nanu pike ile liyo neki esa ita kwa ni
2: Kima ginye siyasa olo shole Kenya
1: Mishere dhara maase
0: Yes
1: Migiara maendeleo Kwaati yola riko Migiara laraja Migiara sukulu
0: Migira osho kika karambe nyipi kajai
2: Imagine
0: Eng kakanya
2: Dere magi Kakanya imagenya
3: Maya yan FM
4: Mayan FM na buong pwede na abisyana hindi nga sa Yuk Naro County tanulong ato
3: Mayan Mayan FM
5: Mayan FM na buong pwede le sumiso Yuk